Brian Adams, no campo de locura, que no cuya, you lift me up. Brian Adams, no campo de locura, que no cuya, you lift me up. En el campo de locura, no campo de locura, no campo de locura, no campo de locura, no campo de locura, no campo de locura, no campo de locura, no campo de locura, no campo de locura, no campo de locura, no campo de locura, no campo de locura, no campo de locura, no campo de locura, no campo de apo po ombo kurundo mndo sio ari mukurundo na chimwa kutela ubali ye nonda liye mometa auri wa nokura rometa auri kamuno mpati njine kuya mbaro ya TV na mbaro ya yapiti modo ngwa po ya hapavi o hakunga washa ka kondio ni meka tuba tuba katiti moka bonjo ngoro mesha teke teke teke teke teke teke jana mbaro ya TV ni ya manome va po ya TV e wa ndaro sio apenduka auri mpati ili nao odongoro meje mutu poka hino kana chingo wana chimbo chikwemba mba ma chikwemba mbombo wana na mipiama mutu poka uri e wana ndaro nine chiwa penduka uri kwa po na banana kuchi mako kokona omunyu kucha wa TV uri na banana kucha onkankampunku mpuma uri anka po mapik obuo na minamira wana chimbo atimba kucha ya mudhiri kiyako unene ngwi ko unene ngwi ko nangwi kuno kuno kereka uri yeah ko kuno kereka no no ni jaka lilo nte uno matha chini nolondu omuno muimbo munyo shimoka ama na oshuka lio mundu kutuwa peke porutama orondi njo kere kanjo njika ako o vinavi heuli ndiyo ndivya penduka na wa muhuka vinavi ya mbano kabina kungu lako ruta lu heuli oshuka temo na mbano ndiyo ndiyo ndiyo shuru na mbano shimu takuja nukuja mbano mbao ile pehi po wana shimi njunduli ya pehi po po na peka ene amba shimi hamo ruta lu hene yeah. Ni na kuthe mburuka kuchambali noruwe dhe lume nubaka tuwa tuwile kuchambali chime ihamwa oruta ruye ni ambalo opuye ni yeah. Na ngwali mwa kutela ndo mbura uli katiti tha la shiti ae shimura tha ingo kodo ngwa ongo yeah. Unene na uno vinda vie na pothio vingi vya pyo omutwaro omutwaro amu yangu ikako karengo kumulingo na namaro vya kulio bandu banene shimari vikuri ambyo bandu banene najiva pindiki ya ngwa shirimbyo chibire yo bandu banene bakodi nabi mamuri no horume a horume chibiri na kavino mongwa no ondi bo mishite mbyo bandu mba chimati ya dombura chimati kai ndangwe okuda kako oto mo mongo mungyo to mo spaza omona gazi mami munika na wori na ngoro vide ve kavina imbyo mongo ka muno spaza oyo chuka muno yakoti mbiri ngulio vikwa engwini mambo ya kalirango.

kutoa yoshira tashara mibi ya chumita nda yao tere wata uliri opuwa kwa naku akucha nai ombongari yoshira tashara mibi ya chumita nututu peke nukuta kwa yoshira tashara mibi ya chumita nda ombongari nja hameni japoja hiko kukaa kumu ukoto waka wa shodho njima wa mafiro matunga kaya hameno paru kade uliri yankari ya hakuna mbova ndabenga na vahitino no maimburi londi hima yutumbena siya dhumbo puo kusha mambu ya kashirevi kusha kona kwa kashirevi oshi edhunga neno oludhungo oludhungo shibu chaku indo degura nima detaka uko bando kukambula sana moma ko bando kuundula sana shibu kiatoma kukuru wandu beri putapu muvyu na kuihamwa mwingo kumbuda ijo mbogare pumbari mwingo mbogare ojo ombate rwe na mbato nene kucha hizo ngomiko biuru poipu ijo mbogare ojo ya laifo kutoro unano upewo chirata chana mibi ya chomato ororero shirata chana bibi ya shio mitanda patoro remeva ngele ngo kutoro na kupati ngena ko mbogare ujo shia otele uli kakuna chuzi chaka edele mundambo no menesta yo mitanda sana sien kamba wanaka uli renjo ngaro ihe njaka endrembo yo shitandi kusharika ne kaife kuwe kandero andu palu kade uli hei mboga mutu mati elu ushimarika enda kuchanupo na pa chitirwe iye pona pa chitirwe iye chizacharo chichiri po jichavi mbongare ronjo yo chirata chana mibi ya chomitandwa chomitanda njara ife kukarako ya tfilikirwe no kuena kuhara itali wakucha nu chike ya tfilikirwe mbo uli ucha kako kurame puya sana ngui matu filike tutakucha kai no mochikando charo maye kuharo obikoro kumaikamburi wapo inde omukurame nepo omunene ko wana mibi ya ko mihoko mikuta thane penda na anda macho uye watona chine ne moku uyo ya njoma tha ko unane wabaka dendu mondando yokutido hange no upori obatithi wa oruo de baoronga nene moko to apa ko kubirikira omuru omukuru chine ne no munane woshiwa na Olivia Penehafo Weitele ei na yobana chabe hembamba baba Weitele mbaba mitirisa ka Weitele mitiro chukuru cha skolo chukuru cha skolo apa ko hiya chaklenu mpanguro munene Weitele omungone onguru yorukondora maheke Festus Weitele onerwa tae kuru ingwa Weitele nguli mongo mainde juro chapa kumebo bana chembo baba imbo bana chembo ba Weitele ei na yao ngwa watire nu apa kiro mepa ko mawa mathiro matulunga njue omuhamithi obihabiro byombongare ro shua na Hindu South Africa tokosile didiza bwacha kenaku kenaku kenaku kula mitha president po kushara president sara na maposa eyengu gumatho kutoro ndiro mwiri emweyo yomaka ndiro manene mo njue matiro lobete ye hindo dinondi ya lomitiri chimbumba cha lomitiri mehindi o Mexico shishiri mo kupanda ko biungura menaro chimalibo chizutwa cho momwele kuo na hiyo cho pensiona mabe karamu mapandiro ko biungura ko roma uwo mirongo bibali o mambomba ko roma uwo mirongo bibali o mambomba uli oko chikando chitenga ro biungura mbambo ino ba mixed team aku o mato watu ndo maki ko ko chiwana cho cho ba pacha na mibia okukara no rupa mo maarifiro wonyengo ingangari konga la epirukire kucha moyo njira nacho mwithe mwatu wa na bubu kucha era kucha matemba ye hingwe katiti po yeru ye kotoro obilio pehiki mae hiti mo juro no kupita mo juro o pakari ro mali tiro nyengo uro ve ili ngapi kudamo muvi wa ro biungura muko mnene ngamo mulongo na mbali lado ili mbali katika dua kacha yaka wi wanga ko ye kapunde ga ko imwe yo meta numo katika chingicho bandu mwali obapa amechimera ile ku Mexico kucha okumuna wo Mexico macha mali tiro nyengo ngo kuchwa kachiri ya eto ba bicho yuju wa dacho apa tukara nacho muno mushima ti alifo nyengo bemuna kucha tutuko uyo ba eh bemuna kucha teto mayo ba uli richi matutuku pati alifo nyengo namba no makuna wa kwetu ngabeli kwambe ko kako kwa ile bo kwetu nao ka alifo nyengo nyengo bekakulida bi baba ile baba ngo kienda posio ko kucha memo bale muno yuju wa dacho apa namba no chitu ungulita tichima ti alifo nyengo mwimbi yetu bemuna kucha aye ohengo kuchombo
na pano shiba ku umijira mwatu wuna anuka tupuru kutile kondo wa hapa wafe kama kako meika kama endo kuku na mama na tateji kako upuonu okucho chino chikena okucho kuhungulisi wana mutawe chi kukwendo cheno mwuche monu shuhena kuduba paku ya nungu waishipi aliso nyengo mubatele kucha muhuka wechumu ya aliso nyengo jwe eno marido luparo kukubatele na mpano umumunu cha mivive kama menojo wafe kama mchikando hii kako kako kako moro ya pito mendo ya mbolo kuna mbali.

Omuyoyiruba yarika na makonda makukalo bikambo bito bato bano mwemeno makunjirwa mbura mwoko chimuhuka ne mulukondo andule koma muho ushiro ngako lukondo andula koma zanu chinene akukakara omunyo muwo pokati ko option utala dumo londo ndadado ndibi tibi oko ushiro na koma neno ushiro we indo Namibia sharwe makukala kwa hanyanya o mukupingwe no mweme guma tuka moga munika ko mulukondo andulo koma nene we oya alikane to kwengeve iwa moyo mwe mari piti ino do minuto mino kwari na mubyo kutona ohambo ndatu yo mukalika ita chapter mundo mwana hambo umwe mwa hambo umwe yo mapeta ya o kula mambi kutare kuimbo o tara dhumburi ko muko munene mo bihuro peke peke mo uparanga wehi pepimbe ya ora huwa o kayombo njiro arande so murongo na imu o arano so murongo na mbari o arwa po murongo na imu o au so muyu o kana ndo murongo na mbari Wena no murongo na imu, epako murongo na imu, ujibando murongo, elindiro mbajo murongo, helao na findo murongo, njombo bandu otio do murongo na imu, itangaku jamaku roko na kakuna mpepero njigi, oro no murongo na imu, nomino kubari na imu, mjombo bandu otio edu, katima mleo murongo na ndatu, ushedoro wa murongo na imu, nomino kubibari, uchahe undo muyu, o malta hiu muroro waka mulilo hampo mbari, nomino kubari na imu, ucharumu hampo ndatu, nomino kubari na ndatu, kakoviro wa murongo na murongo na hampo ndatu, Ukule nkuro murongo na ndatu. Onuwa tuwe murongo na mirongo bibari. Oka hao murongo na... Oka kararo hambo ndatu. No mirongo bibari na hambo umu. Oka ukweo hambo bari na mirongo bibari na hambo umu. Okongo murongo na imu. Omarulonda na mirongo bibari na ine. Kwa tararo ndondumu imu huko mnene. Kazizi uonge uyafa vandu waje mufwe korutu. Mba pochimu huka na imba mama arudu. Omuthio murongo. Ondangu umu hambo ndatu. Opuo umu vino mirongo bibari na hambo ndatu. Ewa ngo kushita vyo mdhu. Oko wike ngo murongo na imwe. Ushaka to murongo. Ushwarongo hambo bari no mirongo bari na hambo bari. O utapo hambo bari. O usho hambo ndatu. Ushome hambo mutubonda no no mirongo bari na imwe. Kibasa landes biki coat mense kuyo mora. Lekker waram kuyi sara antrek waren. Fru more coffee fat. Valjele di longe al fru so bakada brand. Mupsita kuchai haru upchu. Iya. O usho hambo mutubonda no mirongo bari na imwe. Mbwengo murongo na inen. Ohamu heko murongo na mirongo yari na hambo umwe ochogenji omurongo oteresbe omurongo na mbari otungu omurongo na ine okabithumu omurongo na ime shomitho hambo ndatu na mirongo zorongo o hambo ndatu na mirongo yari gundo shomitho ero hambo umwe na mirongo bibari ni shomitho hambo umwe na mirongo bibari kucharikane ongo penduka umoro waende kaya tangu wakangwehi Moro kaheze kaya tangu wakangwehi wapenduka Waji wakono mundu wa mwaji waji yoyo Ingo mudando murumendu Macha tuwa Sina madhu batana kuna abigo mcha Numbo shirimati alitho nyengu waluhe na iwa Hapa chile hasha kako nuwa kwetu Mama we sheme kuna atuke wewa tele Waluhe ji o chikuwa karo chila Yacha mchatunu kuo Shima chipe ya chile Hamitho chuka muna mbano Gatu hile mwatuhe Biko uli bandu wanyi Kaineve ni uli na utuka haka ni kumbunda kuna liyalo eno honga ino kumatuka matuka dhuba sana mo kako kambio kako ya kako kambio moro kutirwa liya ina kutira oyo

0: kara kamadirirambire ngo rombura rombwa bongambire shana paramita ne kanyande ngayore ke miyo ayo ko epa de muru koyo ntrega de mushi mbega nditi maro
1: ogwe pa
0: ogwe pa mizane

okarwe de ketunga team no sleep othonda arihe matutu okudhamu mbari omukom nene gamu hambo umwe okudhamu mbari omukom nene gamu ine eshangwa nokutara meshangwa nokuminikathana okudhamu ine gamu hambo umwe omukom nene okukumbira ehiretu othonda arihe injotu kumbe pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omurongo natune tuhe indi onamibia okulikuwa mbako karwe de ketunga oshamu platineri kwa mbako karwe de ketunga tonongo dheko nelo hambo umwe oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oine ondano ohamombari po ombari muvyu oimwe ombari oine ondano ohamonatu okaruvethe ketunga mokaenda pono muhonge woye kavithimburuka ngondo aruhe ondenga podho ngwao oishewari pinyi njiheripo omulari wonjivithirombaranga

0: kusha omiriro mbi okuti vi nyoso kuti okumana oshevando mbututile vina mwenye peke peke atuaka kara nukuti rume kumaku tize vina mwenye vetu uya kutiwa nukupia penu kukongore urumbu uya muto vina matuwa kushevela chinene uya munu mwazi mburi kitawa shiwana uri kukutiwa kukuta mbepele hari yonyingi ima tupuratine ukimbaba ukewa mwenye no shimu narume mapea mekweze ndi marikongore lembaru matumu nomburo ngundi uyo kaholo katite kututako matu hepu kutiza wakamba vetu na washinene karika nanga tupengo miriro mimi anonga mwadihe, nga tulongere chinene, nga tupasane wapuze peke peke pupa haa kumuniko kamurigo, katungonyeso kutora sana shimango shimbumba mshirongo tiende tukari kwa mbego shinasho, tukute pango tuhaka anugulemiso kamurigo unakehea nyosa o shirongo achihe po kutia kuhe putulisira o mbingiraruhe ilisho wakusha, kuna shikuwa tara danai osha moku tara mwina peke peke bisha tunolakwe tu imbonde kura mapodo njira male haike kona kwa tara la shini ni akari ya mapeta andweka rano kamuri okuwa akiza umbambuka rapo oveshuwa muno hauto yeye ya kurama utupuka konje ukashiaro hauto shia hauto ushanuro ndatu kaende kono shangunda mungu katika nambari na ukara mba akiza ndika zimisi urumina mua hauto tukile mba kyo kaenda ukara we mbo wesa nao akupe ngo kambepo ukara mbo ya kisokuti owi nambito kakushevela shinine nomasa uri hii tunawakwe tumbe unguro makara meka mbore hamuru kwa ingira pupa enene tunovimbu mbano ambia kwete no yuando mbe unguro makara ponte no yuando mbe unguro makara bea veke kumunu utirene nga kuhongwa kusha hapo mulio ushe vila vino kushita vii kusha vetenga vina mpe vii hakara po ono na hepero kukongiso kupara kukuharaka chinene ongondro kano ponte pumu unguro makara pe hakare hova pe hakare ikwe ulo nyunguwe ntuma vinyo so makara shashima vipi no kuzema no kushita vanyika na kia kuriso kuti owino we na hepero chinene owina vihembi owina mitaso kushevela chinene owa kwetu mbobe unguro utoropora mkuti wanyoso utoropora wa hitiwi owina vihembi tuso kuto kianja kumbango okutaro wa mahina letu kwe meso mea kwe mbombe na zo mbehe na zo tu ingila ruwe uyoshimko oshiwana uyiwana letu nga vili hongo kuto kute pangoro kuya pamwe mwashirongo mwara ndando nandu tushozo sikiti unita kushonjo pahina njenda puno kapomba chimeni na kufamu auto fomba efomo mbaki na vandu weta no amu hakahano kuya pomurilo omurilo shuno shua kukuru omungi na mazarumu anumamu tilo kia popezo kutona omia yewa tirango kusipeta katina kama hina huko toka pehi shambi na mua hakahano kuhita kukutono kulemisa unda uhembo na hepero huku kolo olorenga letu kupatrura kushomurio shua utile mkamba njia uharurumu kianda kuyarwe pomu pupupu kwa hakahano kulemisa unda uharurumu kuhita mkamba arwe mbo inawe hembe eo zono shira hapa shinene no shira zile nyingi no maza hili shua no yanji uze huu uwe wananji njimu shoro teshe na wakile ishe nga alimu maraka ngo watako chokutavu mawe uwe upa hausha vi okamba ishe nga tuto kuriaka tete kuriaka tete kusha vi eo zono shira zile nyingi no maza no kamuna kuria shinene shira haka hano kupia ili zile shino petrora uwe ali haka hano kupia shinene mena hanje nyingi shinene nure kura shinene rili meuru omurio kamuna kuwasa mawe yaka shinene uso nao shembo tufoki enda matutarako ambara toho opombo uriri shua eno kapurizo mundu shinene ndio ndi wanga ukule mpukiza shua na orisha pakumunika na wa shinene mkuti kwa shio kutikwa kukuta shinene wangu shua opa mirio puma yutu kuya katukare neho ndirika omuha katukare no wangu laruhi omavetara pamuniko kana tunju oshirongo nga jiseka mechika batiriro mwuri okona kuma upi mena hitu atarele kuunjira ponganda maunyo sako na kuma uzungo nganda uye kegu hita kwete ompetiro kare misera mpopo wa utile kushambo mbapio batenga zekari no kushaka enuma veki alimisa kangombeke mwepo kantu mwiro ngombembe hiapia
1: O uno vika mnere vingi peke peke mbi yeta koma pivo kuti no bibi atamuna komanda o nga hino ndoto yoku tolino chwana hitu hini mwungira wili o apo muhonga mbi o mnale mito miro o muhonga chwana hitu vijanja o hapa kata jitapi
0: ya erijua o tunawando mitanda hinene beungu rapuna ete muto kanoka na hepero kuhepura nai Oshako o fire brigade ekpangitu na yone imurwele ndwi gamwanjo local authority njiri mo Namibia isokara no fire brigade kusha wetu haka hane kukara popezu no shiwa na shisha nyo shizo kanjuo ko peno kaho luku make HTV o shiwa tara na wamu lo municipality lehe na inoho o ministry yetu jo local government da ya utu kungura wa fire brigade mwishuhuru achihe kumbundo kungura fire brigade wa fepo ushia kurama ugusho kutu kurandando odorori na mbano ndere miso miliro no kutu kutu wandu ugusha abaro o rupandu kura shinene pondu marukuru shinene ugusha singa mwishu watu nolo municipality ngayo no milongo vita nona ine mo Namibia gamo municipality ya henjo shia gara no fire brigade anjia kurama nwa ikuto wando ikara no nolo hau

0: mutu madugara no andu ngi chinene mai muno yongura ame bishangunda okagarara kehe kurarumwe po chinene kakwe wa fire brigade ame hengundo bonti tino ikwe obe sho mundo mutana ufukupa ya bimerido ngerisha bi kushambika na ndia bi hembete kwapo kuse yuvandi kwa bamba no mushinene ya kuruma mungura fire brigade nene pama myo lorori haje werido ngerisha sho mundo mutana mushinene okutamba mbatira yeno kutoko muno yongura okushapu yongura yatuputungura mba ete tuno training center no nja credit kwa NTA uti anjo programa njiri ogusha anjo o level 4 ogusha national certificate level 4 in fire and rescue ogusha wehinga weyamba matie no kurongeleza shaurile wa mundu umu nguba kwa rio professional firefighter owe na mbitungu la chinene tienda kolo kariefe china lo nganda china njo nasta tienda kolo kariefe china lo yunama kutuka anja o nongo mbu inogusha hapo o fire brigade oshikuwa enu shumuango kuri honga muri hongo pi o ngura wetu mbino kuno uyena kuri honga nganduko degree chima tuingire ne o studio nyinjiri muno mwi o studio university ihongo lo programa letu kubapo high certificate ngandupo advanced diploma mweno kienda ngono ho okataro lo programa ndori honge ori hongo nawa ori hongeri ta kushauri yo mundu mulemi sa mirio mori ya bebe pengena nao no mojo kwa jofa brigata yeri kuta kuno o maungure yo ambulanza mabe ya vi tunguro lo sewe sanda vien bari pamwe o valemi sa mirio wina mbele wa andwe tumbe ngura mo ambulanza o usha tunu lo programa noho alo kuri honga ushauri yo mundu ngwe ngwe yo ngeli sangwe hupika papa nene kuri yo mungu yo ambulanza o programa njo ponasto punga ili pye no kuri honga ngaduko degree levela tuno o programa la ro ke hindu ma utiro china ndutu ya o basic and very limited eke to ngamba no muno lo ku college ware no mbo ya kritwa ku NTA chwa ya ku NTA yo hiti muruturo lo kolonga o college peke peke za kritwa no kutago sha po ikwa mwa kuri honga no vidi pona tene mwenu kumuna o nongo mbo ponjo mbenjo no okusha profesion anyo profesion nene nje kura chinene penje no kuunguro miliro ku lemi za no kuunguro ba mbo na zairi chwa tuno bandu no ho lo ijini ambetara mo kusha apo ima pungro njuo po hepo mosho mose kon pomo sho shironga chi uri ima mungro njuo olo nanda ndu sho plan na yeyo njuo yo ya po yalo ngus cheke no iso kusana pino iso kungure kwa e olo plan nando mu kwato asho mose le apo temba po yongura yetu oso kutaru sha po plan nji ya ungurwa ni ino miro mbya ene ne yo bandi maipi mundu mai no kupita hapo to twetwa ungurwa nawa o binyari hembyo jo ewe hapo na nji jiri mene yayo wale hapo pedu chinene mo mapitie kene no plan enu kitwa muno binambi kushanga komba ndo plan na njoja vika konga na inga musuka tuna imba na imba usukuta po shinashi ukushe tengunda tia trako vinambi kwa plan na o plan na ndakale eneno kuwa pufa musitio venduka uya tuno viungura zingi shinine mbitu ungura turimo moru paru kutara mo na njitusha olo completion certificate apodo ndo olo fitness certificate hili shua ukushe nando o mungo muparanga jinene ukushe oveshua unguro hepo yue ya unguro ya manuka shina njo CDM hepo njiri mondro papo ompe hepo nga maihe po mola ya unguro utenga tienda pomola njo atukatara kushavi hapomola nji omea kule miso milio ya ungurwa na wabunga ili chua iko floro isha tano peno murido peno mea nguma ya nuku miso murido mbo chipe hena olefa nji hapo wivandi peno ule maye nuku ungurwa owinambe tukatara hilo nukutara atufa njako atufa kwa munu mishaka kwa mbibili nawa omola njo shima ipatruka ngunda kuheno munu wetu kaina kupatruka kaparukazi okusha wando wengi ve munoro njo murio shima ituka shima yuru nuka demiso njo nunguari peno vinaro mpitungura ngondroka na manguri wa miriro chwe tupe yuwa na wamati eno kuselegare la nusipeno lo skole polo tupaku tulipaku tuliwa ngera siapamwe kumawe munu shangatie tie kuwepa usha profile priketo shikuwa numu nguro vikuwa novi kwa imu eno nukuri honga numu kiri honga pi peto wa patuluke shinene no maka
1: kuhepa munda wa mkwa miko juzi gitembo kwa hanafana o juzi gitembo kuno shiwana kwa shio vingi vingi kongulu wadipa haru edu mbaba usha po hata muna usha watapa haru edu mbaba tuingi ya tu vuvarisa una hepro muhunga buwata muna kubana mwishimesha shiru hapo
0: ogweba ina nene shiwa alika na mundu mwisha dangi nene kutupa mwuko mnene na alika na miangu kukwesa mesha o profesion anji ye kura shinene o vi unguro viwa shinene tano o vi sutanawa o vi novo pensuna na vikwae gatu onyiso kia po pezu gatu pratene gatu pa ukuri honga kia po tukare no karwele kwe mpati hiti hindi inga vya piti ogweba shinene
1: Okay, bashiru hapo. Okupa hawadhu kwa mingwe tupenda ho. Kisha mgu tuwa tengeno una hepero wando kutoku penga o mafiro kuti nguma tumunika yuka inumaika inasinya ye. Kutukodua tuhi yetu na mingia. Nini na kwe kutini na kusha omuhunga mbuyo wa mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mbuyo mb

ombuini omudijenguli thashinene iri meho. Hapo imbi o shiwa, puratina kumarari unji ithurombaranga, au yerike.

0: Wairi yetu na muvio mohoka mikuminike neki ya kura mwaka rovedha katenga kayuva kwa mashivithiro. Porovedha ndiyo haka ine kuna amio roreo kuhumo puno mkwetu.
1: Muhege njei.
0: Ukwethe metu ndiyo Dr. Alex Yarimbo Wandu Kaputu. Tulipa mwemba kutha kune ingaba morongo mohoka.

0: yepito mitu muro nambari mekuminike neki akura moro vedra tundura mashivithiro amwami stela yaparo katika mga na wano mkwetu
1: muhege njai
0: matumia tundura mashivithiro moro vedra tundura shima tuwa niko mbari shime karambo.

0: Gandu kulishia tano. Rikwambako karuweza ketu komitanda. Kwa kuwamu ndatu, gandu sima ito no oine o mapeta.
1: Makaruweza ketu nga tukuitu ni nambi.
0: Ehu ngire yuwa ndiki etra odo njuhithro ponendo o mitanda.
1: Odo njuhithro, ongodro gano doskole.
0: Ondunge ye yuwa, jirupo ayo donongo oshamu wito peke peke.
1: Ete wena tukupo odo njuhithro, ongodro gano maha kanino uyo wakadino.
0: Makaruweza ketu nga, tukietra odo njuhithro odo manyando ponendo o mitanda.
1: Shuno njuhithro ponendo o mitanda, tutonino ngode kono moranji.
0: Onela ohambume oimwe shepaturio, onomura ombari omuvyu oimwe. Ombari oimwe, ohambume ondatu. Po ombari muvyu oimwe, ombari onela, ondatu ondano. Mwapa iwantferi ama, po mekstishu unje, po marapo kathongo minya.
1: Ogudha komanda anga kulisha tano, okaero karuwethe kwe kumutanda.

0: wamingumbiri siena ha maungaga mutua okuthamo sekondere ya kakarara maumburate nepo ndenga kolongwa ishari punjeripo ame mukoga potutatu
1: ami mupanga shivena ogira posondere ya kakarara kombanda koro kwe koro kumukwenza
2: ami via kita ipo kula posule kakarara kombanda mumburate ne kondenga polongwa ishari punjeripo sivana
3: Zaba zaba kolo, loi, oloi akiyana.
2: Inara jami mbero, fane jambero, umba tine kukarwele kwa mutanda. Umba pia deshi kai petha with your best very DJ, Monica Kauna Feriamo.
3: Kolo, oloi akiyana.
4: Ushigara ya ngwamba haku hapo kakakara sekwenda iskula, mbrimo nundo usha murongo. Oshuri nyoka nduo mundungwa tuninu nawe uri toporwezo mutanda uri. Pura tena kwa favorite DJ yoye Yvonne kakao na tferi ama DJ Mexti. Sulani zo mnyuduwe.
5: Kitu kaende kwa murungu na mwapura ni mutakamine muthura chinine. Karweze kwe kwa mutanda katumbuka chinine. Ya pitoza minuti hambu munda piti munda tiyo mahati nya munda mwima kaenda puna ingo mkua mutatinei. Nambano njitu kaende pa mwambika enda puna shumumba na matuko njitho kutakushi hapo. No umuno shumutanda mati nino kukubatira vi. Mwavi onze mbino shina no mutanda. Nambano no hotukano mapuli lukushi hapo mbibi nao bitusho vinao mutanda. Mbio mutanda mathoku kapo pezu no karubeze nga. Tuangu kupulipuli lukushi hapo nendo veni mbe mitando vina mbimu pula tena po tuka kukule. Po sana indu luthu vero nduri ngunde zika tunu kuru wako matuka matumu penu nkahi nurumwe. Ovi unze rumwe mbino shina kitupa tupa no mutanda mutu ngehi nubitu haeta. Po vi katino kujua po eiri rumwe no njitu itambi vi unze mbi enengahi nurumwe hanje muriko kure. Po sana njitu nzero ngu kushambia huje ni mkai nurupa mbishwe kushashiri na ngurima mpuratini. Po sana no shwe ndo mpuratini ukadua kako mbadua mo murari mbadua mo ya mbo ponambo na njitu kaende bi kutari riko vina mbino shina no mutanda. Nambana mishimbino vina rumwe mbima itu nuku mutanda nume kuhore kiro kushondi shimia ngu kushaukae kukure na vyo. Ndo njibithi roo mutanda mbopo nga mpongari roo mutanda mba hii piti rapo karuweze kitunga. Ya otuweze tuwalu imba na veka hoko rauli ni imba opo mpongari roo mba nambano nge jetu hame. Njyo meka enda kumurungu kwa kari nubongari roo yo shirata shumita nda alihi ya maizu kutufamo ovanane mo viune okuna na navyalu vingi osha mo vihavero. Nambano shima tuingiru shirata shumita nda shi eshi wangu kuna nga mitanda ulitu mba nino kutupo ushapo nima tuingiru shirata shumita nda matu ingire shike nungu matuka enda pa mwene kundio ndi onguli veparu rangu waka ntrikirira ngume yango kushame tushu honge metu honge katizi uli nunga hinuru mama tuka hita mwena yu alivita tu o shombo ngarironja kari reko ya veparura omundo puri
6: kundi imita nekura wara nawa
5: kakoto wara nawa na ingo mpuratine shiri nuna imatu puratine kove nambano awa uhara na wana njitu tuta kuhira mwanjira ule hindi meka mbro kujakalweze ketinga kimnika yu shino dhuminuti yu hiri inu sheka dhumboi kalirodo sekundi ule hindi makitupuka kuitupa ushojirata asho mitanda hapo shini rutenga shi matu hingire mwimbu mbo mawayo matu hingire shike
6: ya uwe pa kune nukepa shine njo uwe pa kwa peke kwa kuno mwita ni wala chiyo mwishiku kundu kwa pura tinaziki kundu kwa pura tinaziki mwina karweza kumujipenga o irada jemida ndana mimbia iro national youth council

0: shi hapo mene ndevi okushita omayovi murongo momiedhe omirongo vivari po murongo na murongo nambari toho meto kushaka mirongo vivari murongo nambari epuriro uriri epaturuke numopura kovo muni nuno epuriro ndimari kuvatire kusha uhite muudipte poku kurekoto uripura ururi woye okuripura kusha hapo mene nevi okushita ondando yandinji kusha pumoshanga omadhiriro omirongo vivari tuentaha ne omadhiriro omirongo vivari ngumaiviri epuriro ndi ndiweripura ndi oshanga pehi omadhiriro nga ngumoshanga nga maerire ngumaikupe ozondunge zokusha mwene muutuvi numo mwene nokuziravi epuriro roye ndi nambano amundjikambura navi ondando yoye maiyene nokurira ondando kangamo aihe kusha ngahino ove tate nambano mwangukurira tate ngumwene nokutara kowanashe woye ngumwene nokurira oresponsible okusuta ovinambiso okusutwa namba moshanga pehi madhiriro sha ashi hapo mene nokuriravi ihe yovanashe vanje nguno nguyeta ombangu nguyeta orusuvero nguyeta onjoroka mominyo yovanashe vanje opaha omiano tuendaha poziri omadhiriro tuendaha ngumaeziri ondando yoye ndjo okutja meiyene nokurira ondando kangamwa aihe uriri ndjimwatwa komurungu woye okutja otjina tjarwe okutanaura ondando yoye mepuriro ikuvatera kutjavi uyene okuripura nomiano okutja ngahino moso kurihonga komurungu poo moso kungura kombanda indi tjiungura aruhe porumwe urara nomasa ukapenduka olata uno tjirweio kono vina utjita mbamwe uripura kutja ngahino tjiri eziriro roye maririre kutja ngahino uuta okupenduka rukuru tjiupenduka momuvyu poo momurongo nambari namba ngahino muripura kutja uuta okupenduka mohamondatu kutja uyenene okutona mondando yoye ndjo iri twapere poo porumwe muripura kutja kwama mbiunguro viungura yandje mbikuzira kohamondatu nga mbikondano otjikwae tjarwe tjimenene okungura kombundo ndano tjimatjiyenene okundjiyetera otjimariva wina otjango omwano auhe mbumauya kove mbumuripura nawo iyaa otjimaikuvatere nawa kutja uhite mouruvi woye uhite ondipa okuripura omapuriro ngumaenene okuzira omiano mbimavikuvatere kutja ondando yoye ndjo irire owatjiri poo ngahino tjiri moso kuresa emboka rive poo moso kuatenda oworkshop kangamwa atjihe tjimoso kutjita kutja ondando yoye irire owa tjarwe otjitjaine tjimatutarako otja tjimatutjiwana matutja kutja omundu auhe uzunda kakuno nganda ndjipwa omauzeu muyahaenene okuyamo iyaa okutja ihova kutja mbahingire nawa ya ndipwa kaikoto omundu auhe nauno mauze urekoto omutima womuni muno una peke peke mbukurora nambano ondaze oitjaine okutara kutjavi hapo otjikwae tjitjindjihanda kutja haakambura ondando yandje yokomurungu poo ehatoora ombaze komurungu ehaakutoora ombaze ndji yarukandatu kongotwe ehaakutoora ombaze ndji namba tjitwerihaamene tjiri tjiraturi kondonona kwazo omwinyo mbuuhakondononwa kamwinyo omundu okuhupa poo kamwinyo muwa mbumauyenene okuhupwa okutja ndje turikondonone ondando ndjo itjaine maitja ripaha kutja otjikwae tjitjikuhandera kongotwe nu tjanga ovina mbio pehi tjanga pehi avihe uri omapango mavi ozo veipandu tweritwako no okutarira o tv ozo iri murongo binge watching ozo tiktok tjiwauta okupenduka muhuko omunene wai ko tiktok wai kominyo vandu varwe mwahite mbimotokotoro mbimotara omaruru oruyambo ngatupahe ngaturipahe mene kutja otjina tjimwe omundu tjiwauta okuripaha omuni outa okungurira kounambo okukotora mondjira ove noho tjiukaanonga mburi onene muwo omuni kutja mwenene okutona mwimbi ove mbiweritwakere komurungu okutja mapetjavi okuidentify kutjavi uzundapi numwene okurikotorapi kukuvatera okutunga ongamburiro yoye movo muni nongamburiro yoye movo muni ondjikuvatera tjo usekame ukauta okungurira kozondando zoye uwirebehi usekame uwirebehi usekame Big Ben namuni wahingira usha sekama ripuma mungu vikando wingi mararuhe sekama mungu vikando hambo mbari mara sekama ya upuma tuhere kushavi oweshua utu kungure konda ndodo imuni usekama orihongo kanda ke uvari utatu oru kwao orihongo kanda uvari utano kandushu wa utu kutunga ongamburijo mwobo muni ya opaka hunaunu Mati endero kumana ya ushimba shavi shima tutara kushavi pumbi wira pehi pepi pumbi zunda pepi mati eneno kujutunga noku yeneno kuuto kutara kuzundando zetu okutunga zo noku zetwara kumurungu Nushina shimwe naono ho, ushiwa, omundu shimwe chumwe ritara moinawewe bi ushita bimu wango kutanaura. Ya kuza vi, ushinaka shiunguru wa meu barimwe. Nushi ushina shihe, shiriro shizeu ama shikari ushipupu. Ili shimwe kukabiro mbaisikera urishi. Omundu shimwe kabiro mbaisikera, kusha ushuwe kukabiro mbaisikera, usokuwa wikando vingi. Amo kathekama okuto kukara no nongamburi omobo muni kusha mwene no kuhingo mbaisikira njo mara noho mairi robeta chuafu ukesa kushina shimwe uriji chuafu ukesa kushina shimwe chuafu ukesa kukabiro mbaisikira ivarishi obuwa sekamo morire omundu ngwarire omuna masano mutare moshina ho Nambano omundu shimu wango kutara kwa inambi uzundano, inambi upumoro seraporu veze, bihe kutuwa kwa murungu, shiro inambi kunyanya ura mokoto. Usoku shuwa kusharutenga usoku utira mokoto omuni. Mino ushawe shuwa utire mokoto, ukara nonga mburiro mu omuni, nukara nchinene nene ukara nonga mburiro mumute woye. Nushuwa rido mundu nguwa kana nonga mburiro mu omuni, kwa inambi openja vihe vidiro munga njurichi. Omambo vandu ye tupuka uri ketamboro ye shumuno mia ketamboro mpaka. Kai handa mino ushawe mokoto wariro Waliro shupu kasho oshinamasa. Usha mweni nukutona vihe mbili penje. Mene usho ngamburi wenjuna yomu mute woye. Oyono humai kupomasa. Ya, nushinashimu shitenga mundu shimu ino kushita. Oku kambura o responsibility. Metu kusha. Umunga na obo muni, noru ya vedore, no ponapuri. Ponapuri ndiyo ndi. Kana pasitwa mundu wa rekako, pasitwa iyo omuni, paetwa iyo omuni, ukaepona purimbo, kusha unoshikari ya unomaka ushita vi. Oho omuni ngue rieta, mbona bandi uandu wa sekamosha vi. Kapeno mundu wa rekamena kusha mama watapo, tate watakamena rokusha umambo wandu nguwenji hingira. Nungwari ya mumuni meni nukuriseka ma, eripumu, eunguro yungura, mbineso kungura. Uyo shino shitenga, ungu ya kura. Omeurizirira wo muni noko inabihe mbimu wango kutona mwenye oye. Ushisha vari, okuya kuro meurizirira ukushavi ovo muni mwene nuko kutana ura ujitwa mbima vika onjo mondoroka na ovi. Puno masa umute wetu na masa ngeri muwe nga atwa muwe mwene nuko kutana ura Oshinashi heshimashika onja, oshivi. Poshi wano ujumu wangu kuyera kwa mbanda nao. Uvomuni onguno meurizili rango. Ya, ambo shisha bari, mwene no kutuwa kwa zondando, nduze no, kanda kumatuisa na kushot deadline. Ondando yu ya ruhinga, ikare no deadline. Oshavi, kakumuka pomo mbura, mwiko no kutuwa kwa mbura, mwisha, kahi no mekashita na po, kutuwa kwa o timeline na kusha yuni, Disesting day or 2026, miangu kushambiri mbani. Mba chifashi, po mba tona mwihi. Ya, ukushana imbyo miano, umundu bimu enyeno kurivatira na vyo, ukusha utunge, uritunge okupe, urire umundu mpe. Umatusana ukusha umundu, wari ni wato unu mainda jiri pro mwanu warwe.
1: Ya, kakusha naore, meka mbukusha o mahungiro ya Violet, ango nga hinurumwe penye na indi ya raka katiti uri, uri indi indi mali muro shumundu, vizambi ya uri hinene panondo wa mahungiro naore, meka mbukusha mbutu watu ura na washinene, njimi undiyo kwa thire mba uriri, indi hungire na mali kainda, mali thire kalire, mali hongo, inavi na ichi matu kujenga tu kujenga ngoku tisaru mbi mweni na kungulisa pombi mweni na kutora pona ndo yonongo amengumbirika kato nangu atferia makwa thwa minute imweni oino.

0: mapeta ito numbudhiri siwe upoto amimbai iwalwe ngaliriwa uonda therondaya.
1: Okarwede ketunga team no sleep othonda alihe matutu okudhamu mbari.

Ahole na kuhepa ya pito minute omurongo mwine yo mapeta wa manda ha. Vahami karukirwe waho hauka mekutu haka enene. Karuza ketunga owe mwenene. Shiri hapo mwenene pi. Owe mwenene. Zengo kainda po mwenami. Okupa kuchapo owe mwenene pi. Iya. Nuwe yali usha uye enene. Ya ndiondi meike hila kama tapati. Behaka ene kwenye omu edhukwa hila pa uwe ukandukira. Ya, tia kushuwa mundu wako nja yu wa ene na vi meye peri mbana hii. Meki akono pala kwa na mimbi ya pehe puri. Mdo hukia dhe ine, chachimbi kia kura nuluthero, nondekele achi rije hena puita.

0: ndapuraka ino chimatwingire rimwe ku ngurombhoroto nji omundu utaure puwo wari ungomboroto penduko puwa ithiro utokurandisa po mboroto ihame noairi pura kucha mai unguru avi irirongohoke nocho uveruke mbwakondamo kwei njombo
1: a omboroto uri ute hitenga uhoza chimunami hitenga mbahoza ngande tonongove yakuchomwise ko comeback pro nami mmelsa okuye kukonjisa unongombo ave kupene hokave pato vandu unongo kaparukave ndindero wemwangu kurivatera mena kuti handio mavera ndisa ndoruhere rwao ndiko then okukurayira cha oruhere oruwachi oruhere ndotoro kuye kuungurisa oshashinga vekurayire ungurombhorotombwa chiri yomutengo komunda uhe ngumaene nokuria kusha ukangamo uveruka uhe
0: ndambano chimatuya rumwe chatukuru na omama avengura olomboroto omboroto nyinga hino uye ngahe chimwa chiwowengwa suwere kuvika omboroto nyi rumwe urihongera kune kuchiku kumama awe po mune mune chaa mune menene uriri
1: omboroto nyi ndarihongera panganda pamatupa kumama wanje mama wanje koruu panganda chiharambo ongwe tuhongo omboroto kuvika novikuki no mwacho mkawana uye uri mama wanyi maliki mutu moko njito kondoka nyanga po macha tfamoka kwae po tfamoka kwae nando haromba ngonjo kungura shoshi nana nama shishisho shishiri pongando
0: okuchori hongo kungura mboro tonji ni nabano churi mwaka matapati mbana ungurombhoro tonji ungurombhoro tonji zikuwa mwenyikinyo dhozo njizi kwa mwishito tonji po nji ne kumunuwe hena kushiwa
1: kama nukwane na kushua ndizi kwa mboroto uri njizi kwa moovena njimba kwa uri moovena kwa mboroto mboro unandano po mirongo ivari ndizi kwa mboroto mbreina no shinene nene mena kushambara njira nda shinene kwa mbapa uvika shimuno vishitwa mochirongo njiva nduwa rove mbeno kuwa ngo mbapa no uya shinene mburunga njio mbreina shinene nene njiko ndwa uri mboroto mbwa shinene yoshia manganda kasho
0: Oyo mahina vehe wakonja ngando ve munu unadhoma kama tapati.
1: Oyo mahina vehe mbede muna tokungura poso kuja peka kama mbo kaya kuja chiri moruwele rumo wanmeo ngomboto mirongo vitano kono unguzo mbo mahina ndumbi na zondo kana ve neno ku yenene so mboto mirongo vitano mfulano umwe kukusha mbo kumwe pero kuweza ndo mahina ve ndazeri ndatuponga piusha wiene nise oshivare rosho mumwinyo umwe
0: okuya nipo kusha ove muni mwenene wanenda kokusha ovature vakamatapati noutema nongondoro kambo omboroto yekupahamo kamatapati kaviko shivanda kaiko kaviko kakararu kwao
1: shiri meshandangi koshwana sha kamatapati nongondoro kangandugo koshitu rongombo mene mbi shiri uya shinene kuye kusapota mena kusha rivango mboroto ofresha shamanga ndao uyo uvari heiungura womboroto kusha omboroto waka uvari heiriro fresh
0: okusha ove muni mwenene chimatuhingeni waenena nangwarini
1: mbaenena okuambo kuenda komurunguri nokuri pomasano mokuungura
0: nambaronga hino
1: ndeli waenena so bauto kupa homasa kuvapenje shimuno vandu vavatere chiri vei yavetu vatera pakusha na wangu ndookonjisana kusha waenena toho patitimbo kumokonjerera
0: ndambaronga hino rumwe vakalona po va nasio valandu mbu nao mbu mungura pamwe mbo verarako kusha vemuni mbaenena ka hino kusha mekupusha mara mandu romwele toro ndunge ukaenene shimuno venapo ka hino verara kusha vi
1: ndivera era kusha ngaturi honge uri ngaturi hongo kungura shi shimatu o shimachimi ungura shi ukutarera nokuri honga mbive mbivepo mahongero no honga inini honga nokumba kwa mbroto nokungura uku kimbo mbo mbiskiti no nambiona no vipitsa mbaro ndive honga
0: Naparoka hino omboro tonyi moka matapa tinyinga nyinga vi pothigure ya matapa tino huina wene kutfara po inde no inyinga nyinga vi shiwa ungura de anda de po verara.
1: Munde po shama nganda katiaka na omboro tondarara kusimirongo vita tupo inga tupime uva tukonjifu chato. Oskole yaka matapa ti kano mumune kuhianya toro kauri mwona henji po masangando mbinya turu kembiva veno kujo kusa. Eno te pero epo shishitevi.
0: Mhm. Eh, kako ka rwero enbi njori ngu hitamo okere na kwenga kushaka komo kifa anje njimba njibi ushia mangana njimba matapati imba konja kukushia mbeni nukupa o muni kekeru ye muni waka upaka mundu warwe ondo o we muni mwene nenu kakushu kena kushia machie shimu muni ya jimene kushishita ushia kipuwa ungura nao na praka inongo matoke rumu ya kumuna ndoru hele nbi urumuna vi ushitapsi.
1: A o matokero pia kara poru here po so gusha uyo utoka ko murungu matokero aruhe chimo ngronge chefa o kono usmara ndo tuhero lo safety have in that to ndungu za mushirike po ngapi sio so gushita ine ya o chimo ko nyito ka pahashi kando share urume ko mundo mawa yari kanjo enda mo ngura o hakurama ko vandungu evera era kusho vura ndiso zomboroto chive amba vehe kutona makepe kusho zomboroto kare kushina chimu chichiteo varando mbango no. Okusha mbopu ukonjife ukushevera nushinene. Rondungu nde urimo mekurishiro. Uya ufoku ukonjife ushakangama shina shie shima shie to matokero. Mongeshefa ukeve shinene no kuya njako mbango. Uye no kuungura kumurungu uruvevi.
0: Mm-hmm.
1: Okwe. Okay. Kena charwe nga endo shitu po uve u. Orushe no. Ogo mahina ndumbi na wewe rusheno, ndo unguro zomboroto. Ogo yo rusheno, rumo rienda unda munguro zomboroto. Wai, bu. Ogo shambara o, mwishinashi ya shima ungura shikano matoke, roji kupausha shikano shari ungurazi.
0: Mm-hmm. Ogo ya rume omboroto njwara wapaka njiru shirwa, ogo yo ushitabishu.
1: Kono shina haro shimo shiti, ukonjifo kukonjifo kutaro wanduare mbeno zo proyek, andayo unguriza. Ariembuwa mbuma hingire kumusha ni mbabizi mbili nai usha nekuvatere nai eye kuvatere nai mehe koko patoma ke mmopete kipi mena uyendo mboro to olomba venu fure oko mina kozo hunguri vro olomba chinene mena uka vewe no kia njo mata kumusha chito mai
0: kwepa chinene na paro kajirume o si amanganda si rumwe bache po mahina daru ngai no doku doku eda manguro don boroto po ngunde be chanika ngunde mba ine ne po ndano kuna enda uri po uno mono rembu konje ho pa hedaru no ko mba tro peke peke simo hepa
1: me pa hedaru ne so ke po mba tro peke peke ni me hepa nuno mas ndo mba odo mahina me pa nuno masa si atuye ru tu tu tu kuri hinene no ondo ngunde enda mbutiro tribo ngoro uri di.
0: Mhm.
1: Uyo vogeru kokaenda.
0: Mhm. Uyo ndombo ndongundeka shwa ungura kadzana enda uri.
1: Simba ungura ndombo ndoenda mena usho vanda veho ngondo kana kamatapati kumukuru shiri veke kura ndombo ndoto. Kiri ara la mai rime uri kuja na kapeto ndombo ndoterera kombo ndombo kuna ndano pombero ngopitoto ndwara ndikake uva. Moga mbro ya ngunde everi na wamawe kwenjifa uwe kupawisha noho uungure kumbanda ana.
0: Mhm. Kwepa sinine mwenye. Na pombo ulidi kutepa kushape pulisi mwenye ne. Kwe inji ula nisondungewe njiko mundu warwe maine ne shingi owe na kuchuhara. Na mbro meku mune motungu wimba na siya mangana cha itiru kwa kashi no. Wakara no pata sara imbele po ulimo imbele po siya mangana ma siya ma. O imbele kwe siya mpo.
1: Oh, siapa mengandar mai? Oh, so siri na orang siapa terawam black kerusi akan mata tati. Pemasihan, masih mai piti pemasih kiri le. Aduh, siapa anfukan duga matu piti matu hepanai siapa mengandar mai tukang buri lepi. Oh, boleh teri lo romu kamu nenek rodom boroto. Oh, si masih kando, oh si mereka indah, si mereka nyand. Oh, kuja musuh anda, no, oh si mungurong gejefa, oh aku kotora. Kau aku ni korera muda turis, kuja njong gejefa, no, oh ikure uran di sewina.
0: Mhm. kwe pasine na kama na pati ke kula rumeke kulo kienda kwa mbanda keno keno utemba keno vira vira ngombe na kama na pati ngani ujabi chano chwe rosho mbo tu mwe ino kuja shiru kwa mbanda no wina

0: 시험을 많이 나는데 내리도 오고 갈때 나가 모르고
1: 나이 마부는 많이 난데도 괜찮고 모르고 시리 매운 구라 우리 거기에나 고루아 너기한 줄도 용구라 너 위나고 안나진 바 뒤뜀밤 뒤따라 빼먹어 맞다 저게 있어 뭐 해피노 그것도 뭐냐 우리 그냥 너 공부도 스콜레 또 공부도 지나게 하려고 아마 시리 저 앞이 뜨면 뭐 뭐냐 그놈 뭐냐 너 정말 너 그리 가대로 뭐냐
0: Tapao yo siya mangana ni siya ma o wandu wenga bibonga na mwana si siya ita komba kuli ameto kogu siya we hakarape buku na honi
1: Tete tete tete
0: Kuhepa nao Chita po yo kato
1: Yuri na imbo mba ha Ba ha hupu na imbo no mba ha Kuroto po kono kwe posko le jite kipi Mwe po kubula no kumu na no Miraka nitume hingirendo si herero Ongo umuntu azu charo kurandisa kuburu kan si nasho si mungurazi
0: Okarudangu nema nzako vengaka hino utoke o mitando midando mitando mikado na mbya hama ngone mbino make kukushu umunu shindamwe ni nukushu ungura uliri umunu shuripe o uruvede no unongo utiandere mburinu utese no kango deno kano makongo dena yoro mungu waku wede puwede kundiru wede rwe
1: amisiri shinene miango kuraru mitanda yana mimpi ya kakama tapatipo rwe orondoru hepa rwe ndrima matapatu yori mwana mimpi ya ihe mea ujanga tufeka me turi unguriro wano make kusho kukutodo njise kusho kurandiso zomboroto kusho onjo ozinambi mbitu karandia kwa South Africa mbino kie kurandisa ingo kuhama uri ingo kupatuma kwa mwepo hili hisu wa kusha komandrelu hondi shimo ungura kusha uka hiteri uri mega mbrehe mutanda uhe uri hili nima wera kandi geri hame nipo ngarelo uri ngatae mbio yuwa mtero yuwa muzi uri geri kondo nene merisemo mhunga mata kusha mautireti
0: Ondo munda munda uhe uzo kio munda uhe maene nene chile po kuri unguri ro muni maene nene uriti
1: munda uhe maene nene uri mwona yuwa mkuru ame mwundu nondando kumpande hii oku yuwe muni ya uka amamu muamu kiatata amamu muamu kushitavi uya mbo uwawe mbori ya mbo unguri sa kuya uru kupo umbiro jiro ya upore
0: Kako mbeke tako za kukaru za kitungo shu mundu nguwa enena Kutuwa kene make shu mwini mwene ni Tutaya kushanga hino wa enena Yuru mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini Kukusha kako chitha pouzi wa enena Ago imba na imba wa chita nei Kura mbilo ni imba no huwi na wakari ya mwini Kwa la pondondo ye peri Njongo tupa wa nomara ongo le Tupa kato kuna kuru mwini kweza kuri Kuchungilo sedushi
1: Okambo kume weza poko kukusha Mwinyo mwinteri hahida Kusha wa ukolo ngoro Sekama ripuma uriri uta. Uta uriri kangama pepuma uti rengo no mure tima no maunjiru. Mutu vari memoto na mulondando zoe. Kakuno shino shipupuno. Poso kusha uso kuiri anjera mushio shimongura no mutima wea uhi.
0: Uya jie shua uduhi ori hahidondo mwini mwenene. Ote kumbangu.
1: Nazi shinene mwisa niyo. Ote kumbangu uri. Ndolo o matokero mae karapu. No matokero o yeyanjo masa. Oro nduri honga mo matokero.
0: Ondu kula puwa putara muka nini kongo kumbangu kuputara poru kwao.
1: Nazi shinene.
0: Napano o mundu mweuri mo poka shorumbo. Ma indio longo mbo uri pi ma ngo mboro tonyinga hino kuye ma yene no kuvala pi
1: Nai vala uri jwa tonongo ve ko sia manga ndambekere Au ja ngo nomora ngo ve Ono ra mo ndato imwe Pambo mbaro ndano Pambo mbaro hambo umwe Ondatu o hambo umwe Hanjo akaine kuna chita pose u Pohia manganda mbikiri nkiteri nga kutamu kutu waka matapati.
0: O lomboro tondarume mapene zeva la poshi ya manganda ya yivari hipe ya payuwa poru modora shwa kajila maostora anje ya anda kaisi poru kwao
1: kwa ya ruka poru kwa mwitane
0: indo mboro tronza mapene pe ya payuwari eze kuze wala poshi ya manganda pode no iri mude karamo ode ngilu mufa kolo stora
1: poshi ya manganda munde ira ndikira poshi ya manganda uriri uyo mboro tobo pengi kimule wala mbo poshi ya manganda uriri.
0: Oguja kuimbo wana longisipa no yekuya nda boshya manga nda mamango murongo manga ngapina urizi.
1: Ni pena nde ande de kuranda mbono ho wina.
0: Mega bra kuja twa kuja kuja bona du ingilishi za pudi ba du ingire une mo kushwa muni mwene ne owe ngo ayene na yo ndi ndamuka ndi ni umakalira mbona ngechefa munene mekondwa hindira kama tapati ndo.
1: Oru roto ro munda hechima unguro chinna uriri urota kuja kamuni kande kuru.
0: Na kai nambi kwese o chihore na chitwa pova nene vetu chi shwairisa kwa mana mbukucha mamangu ni ya tata kuni uziko nyama uriri kuni uziko omboroto ngai no wanashi wakazana na wala nambi kurira peno obi ungurambi nga vetu nerepi.
1: Utorera ponga ndauri wangaro hiye no shina no shiungura hiye. Ukuja ambara shimo ushuri ponga nda oko tura no peno kianja ko bango ko shino shimo shimo ungwa po shimo na rumu nene we. Ondi muka andi na uriji. Ambaro puka ko toka mbori. Ukuja mbango no kuprate no shino shina heper.
0: Kaka mbashi kutu kwa pachine neko lwede lwede nuri yanji lwede ndoko kusha uye ku hanasara ndungenje kwe na wawre lume nguwa hama nungu nungu na mwamakia kusha umuni mwenye ngori wa hama mbashi kutu kwa pachine kusha chila kwe ngo chila pulu
1: okunu nungu kwe parika na mwisane oshu wa nana nunga si uhare na wa
0: okwe pachine ne
1: thank you
0: okwe pachine ne na kosele kaze chila pulu ukandukira siya mangandoka matapati. Mwini mwenene. Mwenene bi. Mwenene bi. Ya. Yeah. Kaya puwa haa mambo. Ngari ye nguwa meloro. Sile kaze yomu honge meloro. O waha mambo ulipo. Oshimbi nguwembo. Ya tata. Ushita bi. Mwini mwenene nanu. Haponyo nukenishwe ya. Oye kwa nasana na wawre nguwe na kushwa kusha. Pongwa ye nena rume nungu hae nene kushwa ya po. Me utu bi. Pena iye. Ya tu pasa na dondunge munda uye maene ne uno make we muni ya kero shini mbadi peno sale kade e wajwa mbanze kubada ukuno myenge ya e ngwa ene na nano make we muni be nyi mbadi peno munda ndwa chitere ya urimo mwaka hanjamba ungulo waka kundo watu tanda kugusha ungamo mufuizo waka kundo kenda kodo kene kanda de ungulo mwaka hanjambo na ni mdunga ungula na hii, omake omuni. Kuchu omuni, chinajihe mwene ni kuchichita, penye ni kuhama mbo kutarela. Ia, puri mbo, uchero dhongune, nombapira ya uzema uchero dhongune, waene lanu, wakonjo owe ngona kukucha, uye ni kuhupamo dhongune ndo, okucho munda uye, shune kerwe, mwene ni kuungula, chinasha mwashihe. Ia, mila kumeduro mlandua, kwa imani warangwa nyetenu, ulipombi wakurumbo, uunguro uti. Kuchoka tiko kulishita, kuchoka tiko kukaendela ko, kuchoka tiko kushambara meka kupoka meka pa wakati, uungro uti mbuyo wakuru. Nwa uti ya poma horo, tila poma horo mbo nganda akala ko, na uungro uti. Umake umuni nanu, kuyemiye nina kukusha maungure avihembio nanu, uungro umuni kena mwana kumubatera. Ia, anduwa uswa mwe, opomba uliri. Konjo nao, iya peni pena mukadono kanje muni kwa hepunjwanu unguro kapana makakarara hapo kapana nga uwo muno na roye wa uta biwe lipura bi peyabi e waine nanu e de tokyo kushabi hapo muni waine nabi ukeyembo kucho mungu ware meri hongereko menene mwenene bi mwenene nepi uja opombo ipoto nye mutakame. Kwa hivyo nga kilika mwaha kwenye mbauli amuheli karakanje muni ye mudu ya kushimba hama ni mbalako kumbu yu wakurumi yu kama kakarara

Iya, apa mau diri? Pepu ini mau diri, nanti hemen aku cita. Iya, oh, ko papangero, oh mongero, eh tayi. Iya, ko mandua waho, nosikunino cho, uisa moku shamanje, o vidi wako vina munyo, o ngombo na, o ngombo kushade, nesai mokutile kutake panganda. Kakusha mwenye ni napombo, pei ni penu mandua ngirini ya saa, ele tumbwa vii. Iya, bihembi ni shwa kunuriri. Wenye ne kukusha owina munyobe bienne kukotoka muruvede ponganda. Kakusha omina uri pahero ndungi waine nanu. O wina munyamara bipanjara. Kukusha biha panjara mo mwenye nebi. Wenye ne kubitiza bi. Ono mwembo nu wina munyobe kukusha biha panjara. Mwenye ne kubitiza bi. Penye ne kukusha jamai kwa akara, wakara ndo korosa, wakara ndo omiriva. Nambi omiriva mwenye ne kukuna poyenda. Mapeta si mada kutoka de kule omiri vanda. Kukuja na waini kutu wina mnyo kujabiha panjara. E tayi. Ego no tayi mbae. Omo ngero. Tatengero. Dungero mbwe. Yaka ina chambwe. Iya upamba uriri. Nandua kangu mweri panda masha. Iyi. Sinaji hemwene ne kuchichita. Mwene ne kuchichita. Atu hama uriti. Atu hama uriti. Tuno make. Waka ngumbe masha nao nguli panta.

0: chinondova kaparukare uri okuja machi hepombango yetu oshovati vakakarara chimesha ombango yetu vatu vakakarara mesha omunda uhengu nokakarara komutima meisana nimetoko olatiro kuva mukoto chiro chakakarara ochini mande kupira mukoto akakarara nimetoko mande kupira mozori sevatenderi popedo nakakarara adehenda beri demburukan kuyo chakakarara ochiro chitu kutuseka mena ochiro chitu kuno namiti ochiro chitu kuno ndorongo ochiro chitu kuno dos ochiro chitu kuno vostro de nemi nakutuka hora maturanda nimetoko vanda vehe imbamberimo pokarukondo akakarara uji kokusha arikane ingetu seka mina chihuro chetu nepahoru vara venu oshombero yomuna neoshihuro ngwa hita mombero onji kousha tukoro chihuro chetu ojiro ishinga ashinondola ondova kakara iri mobo ndinga hinonda tupeke peke tunondova yolomba pira nodoti tenja nyangatara ondova uringi munika ke honji tupuka nja njiri ke hiyo miti na ke hiyo vimbuku ondova peke njo atukara nondovo isha gari kiyo ondova yo ndo barumwe yakiriwa poruweru munanda iri yo bitundu po tuwede peke peke airi yo ndo banja barama no dos kole ofa dos kole no ofa ba pire o veni o polonganda ondo ba peke njo wina njima ye ponga ngo yetu ko usha tu tu tu ndo ba hamu kwana nje pisa po atugara no ndo isha tatu ondo ba momwano o mitimbia hata o mitukumbia hata po pelu ngamu ko to shihuro mo tuwede peke peke po na ko so kunjira ko usha mate so ko hapo mutini o moku ti ri ka paru kade ngamu ni odoho ba ba pire ngamu katiko ndo ba ba pire o ndo ganda tumbo mtu na gombo no ndo ganda tunda o ndunga re pomba ngo yetu o shivature ko kusha tuko horore nuko kusha tuko horore shihuro hi oronde to beno shivature vaka karara shitwa se kama atuya pamwe ko kusha tuko horore shihuro hi o makohoro yanga muisa ne naye utumuhuka shiere mengo ibali na yebali komwe mpo ushambo umwe a bangire ko kusha numeni ngire ko usharika ne ngatute no dofa dete to veni mba putuhupira o shevando veni mbutu no dofa dete to longanda po dete ngare putfa utire o kudamu ko to dofa dete penje no dofa dete ongoroka no dofa dete nga sitwa uto ku komiti piri mmeni o dofa dete na meni o dongira dete no vina bihendia sanango o kusha oma seka menori uma hepa ko usha tuseka meta tu haba tuwe baka karamu koto shiro na mberi penje ko usha veto riameto ko usha tie kuhuro shiro hi matu wanga ko usha tu komiti mbiri mo koto shiro shakara hapo tuwele ihuipu pehathro ukaro miti mo ipisha opene shiperi hapo uri mgo o shihuro kamu so ukara mjo miti yo moku timji kami so ukara mo uri ipi wandu mfe kumunasa na shiba mkaina mo ipisha o miti hiya hapa vili yo mingi vieti sako kusha alire o tuwele wina umabukarele po anumaweka tukire moro veta pene ne umwe obinambiso komunikira kwa bihamunikire ko mushipeshe kusha hanje obandu ba bakatukodobeta mo mo kwoto biti no binali ndia sanango ouye ima picha inje tukore pa mushiro shaka kara tukaende pamwe ko kusha kieto ukohoke papu pongwa mo opiso shiro shetu arika ne bahona o shime fara wina kuimba behembe hupira ko ko birongo byarwe imba mbesha kako kakara ra ushiro shetu okakara tushivira okakara tushivanga meningiro bandu mboko usharika ne inje ko kakararo shatinga musha o kakararo ke mukedera mukebanga o shungura o shimisho mako hore yongo manene yeri mwindi shere mengo yeri na mondali marire orovi ungura ndi mariende bipe morovi ungura na wanjine chitile ngoko kusha pinondano nondero kusha siku na imba mberiko vihuro o vando mitanda o vanduma mbehi hamuambe shakako o kakarara ke nondo o kakarara ke tukedera tukehepa inje etere makula etere vikatana etere visaha ngamwa hoshinashi heashike wako shikuwa uriri okuja hiteri na wina ke hiyo ndero omuna no shihuro yomeya bino komiti ngimba semba misire nyimba tsapere o komiti ngima ika endisa o shungura hipe hikuno batule motuka sipeke peko ya ito hameneo tuka sina o shinga tulina okuja omutua uhe waka karara nguri peri moruka singa mwaruhe pamunu kwa ushakako mape munika yo peno vandu mberi mbo mabe unguro shinaka ani mabe ke mabe pora mabe oko mabe ongolo mbapira arikana ohama mohoko himana rikwambako oushashiwa usha vanu mberi murukasi rwe umade nguru rukasi rwe pita mohofa uri utori sharawa pita mohofa utore kuva pita mohofa utore chikatana pita mohofa utore o titi okuongera mondo ga keri kwambeko vandu mbarikane matu anga usha tukohorere oshihuro hiuri meni ngire ko usha onjambi kaipo ofia mevanga usha tosha vatu vakagara tutore o undu wetu nombango yetu nokuihamwa kwetu ninde lishetu nira ko ushoka karaka kitunga kirundu ke ponondo yo uko hoke oshimeni kire ko ushalika ne ngatu ongondo ba okuda mu muhuka shire mengo yeli nawe bali oyishwika hachi hi osho kukroka karaka kuja nani ngai no matulungu apo sina po makieta apo sina shimo po shikwao ponondo yo uko hoke ouja oshungura shombero yo muna ne wo shihuro ome yalikana opombo pume ningire uri yalikana okuri okuhepa ligati ko laya
1: Mudahnya iwa, mudah ori pun labo.

Ogona nakuhepa. Pitoa minito mulongo umwe na ine muhamba mbali yo mapeta kwa manda ha. Meki akura rukwa kaorza kitu kwa machi bithironga. Owe mose kituwa iya mi karukirwe waho hau kambe. Miyaru rukwa nene kuhepa kushizo chavi onja. Ngo tupe ombuza yetu seni na keyuvanti. Yetu kaendepa mwe patane wetu wafumeruwa.

0: paguhe pana chachi pekara tutenga no mbudo irandwa ndapiri kupitira murwe na mwirinji wina oshime chiti mundiyo ndino ho wina tumetenge nalo
1: Kowe wana nga chinene ke yugaro maya njiro unjivisiro kwa tuta. Chima yaka chito milongo wali na hambo umwe kungarano. Wampura njio mayo wali na milongo wali na hambo umwe. Po farm hacienda. Odo kilometa wa milongo wali na ndano. Kwa manene wa uchiro wa chinene. Mwanjira yono mora o di ondatu, hambo ndatu. Onela o hambo umwe. Okuunga maunda wa ese. Ojimbumba chodo nongo mungondono neno. Okudhako University of Namibia. Northwest University mo South Africa. Botswana University of Agriculture and Natural Resources. No. Brandenburg University of Technology mo Germany. Kandisa ongondono neno ohungano mawa omapote. No matutumuni no omaha pero wehogu mo ondendera za chinene. Okuza kumbura omayobi bari no mirongo yori na ndatu nga ko mayobi bari no mirongo yori na hambo umwe. Ongondono neno nji yaka endisi wa nompatero yo Saskal. Orupa rokoma muho wa Afrika nduna ochinda no meri ene nekisiro kwa marundukiro omwenye weyuru. Rombero oyaro onene njiri mochomuise. Etenamba no matubanga okuhanasana omeriro lero umbutiro. Wumune ouseni na ongondono nenonji kunaobe uchauka nenonji visiro osemba nukie rurura ondondo ye hiro ye rututa mwoma kaendi siro viungura vijitwa hii mapekara norupa romara isiro mwoma no kuhonga no matwiro makeko viungura ke hiro ututa alikana tona ongoze kodonomora inda onda lo hamo ndatu imwe onda to hambo umwe ohamo ndatu ondano ohamo ndatu ondano ondatu poko ndelo hamo ndatu imwe ohambo mbari ondano oimwe ondano Oimwe, oine, oimwe. Uli changise, kumurungu wangu nda o mayuwa ahihi ya kachita o mirongo yivari na yeta no kungarano. Wumburo mayuwa yivari no mirongo yivari na hambo umwe.
0: Owe unoude u omeho. Omeho oye ye kukenda. Oceana Optics ili monjila oku yakove. Uvijeti ye kukara pamwe. Kudha kumayashima ya kachito mirongo vita tu kumwe mbi kumbura nji. Okulamo hambo ndati omuko munene nga mondano yo mapet. Meturume inaneno ro ministry yo ndeka sare no ndumbiro mbwa yo bana she mopuo uye tudengurire ongendo yo meho oye yo meho nushumo hepa okurundurura omakende uri injo opereza daruga ke hi win etedna odora malo makende uyi wakandino owambwi mautiro kulamo ndo na mimbia omathere muyu Muwa mumu na imbi, wa matare woweruke womeho, no makende wawuye wakandino, ete tukambura odometikalita adhehe no mundu kwa ulike, kwenye uthiro moto no konela ohamo natu wa imwe,

Yetukaende ko mulungu na majitira ngutu akura mbo mudo virandwa. Owami rapanda walukiyani omutore wabana cheko chivetero. Owami rapanda walukiyani omutore wabana cheko chivetero. Meji bitha ko birongo oshiwarongo okahanja obitoto oshomwise epako. Orisha ine chere mirongo iberi na etano. Birimo oshiwarongo pokere kayoruano. Oiri ohambo ndatu yomuhuko munene ngamo murongo na mbali. Okudamo mbali yo maha tenyangadumo ndano, birimo kahanja, poya hakanzera heuva, orisha atano mirongo iberi na hambo umwe, kumwene mbiko mbune mbirimo kanjira po yunda yo marandero, okudamo hambo ndatu yomuhuko munene ngandumo ine. Orovi ungu na thonda harihe, shire mirongo iberi na hambo mbali ngako mingwei na hamu natu kumwembi kumbura njibiri mwisho mwithe wa murari wonguru ndu Menomiami Service Station. Omanda ashele mingwei wali na mwiyu kumwembi kumbura njibiri mepako puyanga ishi ndeka uta puyadhu ukura panda rukwi yani urunahi ilo wahona numara wangwea na panda onela ohamu natu imwe ombari ondatu ombari oine ombari onela oine. Onela ohamo ndatu oimwe. Ombari ondatu. Ombari oine. Ombari onela oine. Nuarekane amu dhembi wakamariwa kairuruka. Kuhepa mundu wakaveterwa.

oma jiritiro wondiro nge jola munjira maya chane owami chiumbu sherivanga owami chiumbu sherivanga na Amos riri bichombe marjwiza wondiro ya opet chihimise sherivanga watire orobi ungura ngurova imbanga bebuwe ombara yobamba nderu epen cholohongo ushabari nguva uva toto hikwama no wakwashibi abehe okairo kawami no bangu no batena ombara shunje pepe kashingisiwa no habashihe omuhongi no wakangwehi no wakwashibi abehe mitiri esaya kashibikwa na mitiri HP karumendu no wakauti abehe odapenga munjwa amuna une nyuva kauro mundu kanzetu na apet hiambura ngabeduve metalele no bana cheporu vide ngabeduve vitaka sitio no bangu no batena ngabeduve tede kashiwano vetala mungenje no nganda ye

Uhepa kumupurate ni ngulipo katenda koka kore kumambo. O nguroba ya mandaha. Chitwe kubathamba na ongo ngurathane yetu njiti na mubi unde weweta. Nambano tunoshina chijia tuwaro ngongoro meyuru. Poke yuru. Oshina sho. Show speed hamba. Pombo upunda rundambu mbwa. Mbwa ruwa mwanjira epa mbwa. Inji okudha ko. O mbi wana. Njio kutha kukahanjo kukapita. Itu ulunge ipi tuchiulosha hiyende kwa mapakungwini. Pwe ikata na uke mbu hiyende kushumia mumutumba.

okarubede ketunga team no sleep othonda arihe matutu okudhamu mbari omukom nene gamu hambu umwe okudhamu mbari omukom nene gamu ine eshangwa nokutara meshangwa nokuminikathana okudhamu ine gamu hambu umwe omukom nene okukumbira ehiretu othonda arihe injotu kumbe pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omurungu natunetwe indi onamibia okuri kwambako karubede ketunga oshamu pratineri kwambako karubede ketunga tonongo dheko nelo hambu umwe oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oine ondano ohamombari po ombari muvyu oimwe ombari oine ondano ohamonatu okaruvedhe ketunga mokaenda pono muhonge woye kavithemburuka ngondo aruhe ondenga podho ngwao oishe vari penyinjiheripo omurari wonjevithirombaranga

Rod Stewart. Great era kati tingo ulini tu tupunde pamwe na kupratina pamwe. Shasha shuasha mo polithana. E polithana ndi ondi. Ni tukrashiri no iri. Ombure ri unjithiro mbaranga. Kakuna ari menye no botire ndaka. Enje irige.

0: Qui a Brenti, no campo tiene coma que de no visa, come a little bit closer. Obrani, vou prender com o poder da gente, que pode conhecer e pingir por um murari, um jeito, uma coisa muito boa, não é? Não canta, não é? Bari. Brenti, o manai, um guri, a Brenti, Rayana, Norwood. Shira mo name komo dembe o chibara shodo ra kombre me kwinda ndikara na zwa kwatso umbra je biri mo matire mo nemira ngambali na muvyu o mumbure wa America shiri na mumbura na je mutakame kamundo mupupuka ya anje udo ko watu nembe yo ngi pege pege mbe mo moruvederwe a Brenti ya batengira mo nguna dombra o gapini mirongo vine na hambo mbari Brenti eweke kushuka mo Brenti yuri mo matrimu mimi ngamda tuna movie at anjingu deto ana shiva tit yeah pofia kutuma njo ariyo ba banyotoro kaviri kona ngo ari na kuye konjira ngo na yeah inakuja shiwe mutalele na no shiwe mukongore pepedu Brenti keno album modengi kako mo shivare cho do album manda pita pofia obanu mba pirito mubumbi moruvide nduriro ta album ya Brenti thine wa pirito mumbura njema ya viveri ni milongo ivene ndatu Christmas with Brenti wal meyo ndinga ndinga wa pirito mumbura njema ya viveri mumbura njema ya viveri mumbura njema ya ine Brenti shamba ita never say never mumbura njema ya hambo ndatu full moon maya viveri nambari aphrodisiac maya viveri na ine human maya viveri na hambo ndatu 211 maya viveri mumbura nambari B7 Oma yo vive ni mirongo vivati. Wamuna chavi kenodo kwa nzuri tangu. O uyenda wembaruka na waruka na uyenda world manji never say never. Mo mirongo movie na movie human. Mo ma yo vive na movie. Slayana world tour. Injo wakara na yo mumbura njema yo vive ni muro na hambume. Wamuna chavi kaka na vindo vingi kako. Pothia mumbura njema yo vive ni mirongo inandano. Shiva onja nao vekara no unovishu tono wina pwena Monica kupitia mo kushu kitha no okonsi donja ithino shavi The Boy Is Mine Tour njiva ni nao mbura njia dhuko mayoyoni miyongi nandano katitino ya kara no odo nyungu kachikuwa chike kawadhele moruvede kachikuwa chike watch TV kongombi ya chikuwa je vina virimbo yeah. Open Act Tour uyendabu wa rimumbra njiwe vili muna mathiri mune mirengo vili na ndana pondondo yeke ndiro TV ya wakara no dhoki na nda kara na adhona nda tali rawina shimuna mewisha njemura nditha no matha shinene pondondo yeke ndiro TV wina ya yapiti mite muvyu ongo miyeti nda yapiti mo muro na imwe tulipa mwene metu muro na mbari unumara tu nila uhambu mwe uimwe mbari muvyu ya mbari uine ondano ohamo mbari po ondano ohamo ndatu oyonji kieta amba mekstii paha amba shwa katunanto yora ndena hee oye kukawade kwa andu veringo micha mkaleji mba porati yomba munugulimpo namba ne wamini ya erike tiki nini chimba hama ni kapena mundu wala ngulimo ngandaji ni matu ngiri shwa lianga mori yanga uri kamoro thurwe yore ya kutu ngamba kaviare o franza inji no ila veri moru pari matu ngirini alo
1: alo
0: uo
1: alo mizane
0: ya
1: utokira wangu jari kumutu wa mama
0: meto mbebera
1: zi matu kwenjira no katuwele kembopo jike hapo
0: utoki atata
1: alika nami yangu kuleri hapo o yefru kiyampa na inye kiyampa na namu ya ambake ya pondunda mbapo kujituo kujuko munda apwe dheri epo mama na tate mutwedhu mbo na mwangu waje kore na mutwedhu kawedhu mutwedhu kusi ya mutwedhu narukiru wa mutwedhu upo madhele po nika numa edhu kukereza mwako jituo mwono aje
0: oku yepa koko shituo kura mbiemba ashunye pratio Pips Show.

Muture mo Namibia ekobiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidite yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manumunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorari endu marinyanda matukara no dhonongo moshitamba eisho chimbere cho kodombade wina toko tunine o dho programa dha peke enduma detara mekuru hungi rekobiro yero chimbere koma na dhonge shefa o dho nene no dhon titi o tuwede proprietari wa chimbere o dho ngandado dho betting intu o ruvedhuru wa okuranditira po onge shefa yoye pomorari wanji Mbrangato nongo dhe kui hamna mbahapo nino hamda tu oimwe ondatu onela ombari odho hambu mbari oimwe omuvyu korupara marandithiri odho NBC hakae na kuena upaka waripo nino hamda tu odho ime mbari odho ine mbari o hamda tu oimwe ombume onela aruhe ondenga podongwao oishabari pinyi jiheripo ekopiro.

Mutire mo Namibia e kobiru yero chimbere rakainda nu onganda ombilize yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manamunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorari endi marinyanda matukara no dhonongo moshitamba eisho chimbere shokodho mbade wina toko thunine o dho programa dha peke enduma dhetara mekuru hungi rekobiru yero chimbere koma no dhonge shefa o dho nene no dhon titi o tuwe de proprietari wa chimbere o dho nganda dho betting inpi o ruvedhuru wa okuranditira po onge shefa yoye pomorari wanji wisi mbranga tonongo dhe kui handa mba hapo nino hamda tu o imwe onda tu onela ombari odho hambu mbari o imwe omuvyu korupara maranditira o NBC hakaena kuna upaka wari ponela hamda tu odho imwe mbari odho ine mbari o hamda tu o imwe o hambu mwe onela aruhe ondega podongwao o ishe bari pinyi jiheripo e kopi.

Muture mo Namibia e kopiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidite yodo mbude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manamunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorari endi marinyanda matukara no dhonongo moshitamba eisho chimbere cho kodho mbade wina toko thunine o dho programa dha peke ndhuma dhetara mekuru hungi re kopiro yero chimbere koma nadho ngechefa o dho nene no dho nditi o tuwede puputari wa chimbere o dho ngandado dho betting intwi o ruvedhuru wa okuranditira po o ngechefa yoye pomorari wanji Mbrangato nongo dhe kui handa mbahapo nino hamba tu oimwe ondatu onela ombari odha hambu mbari oimwe omuvyu korupara marandithiro uwe NBC hakae na kuena upaka waripo nino hamba tu odha ime mbari odha ine mbari ohamba tu oimwe ohambu mbari onela aruhe ondenga podongwao oishabari pinyi jiheripo ekopiro.

Mutire mo Namibia e kobbire o yedo chimbere rakainda nu onganda ombilise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manu munyo korkiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongona imwe na wina kekenero TV mehorari ndi marinyanda matukara no dhonongo mo shitamba eisho chimbere shokodho mbade wina toko tunine o dho programa dha peke nduma dhe tarame kuru hungi rekobbire o yedo chimbere koma na dhonge shepa o dho nene no dhon titi o tuwede proprietari wa chimbere o dho nganda dho betting inpi o ruwedhu ruwa o kuranditira po onge shepa yoye pomorari wanji wisi mbranga tonongo dhe kui hama mba hapo nino hamda tu o ime onda tu onela ombari o dho hambu mbari o ime o muvyu koruparo marandithiro o NBC hakaena kuena upaka wari ponela hamda tu o dho ime mbari o dho ine mbari o hamda tu o ime o hambu mbari onela aruhe ondenga po dho ngwao o ishe bari pinyi jiheripo e kopi

Mutire mo Namibia e kobbire o yero chimbere rakainda nu onganda ombilise yodo mbude inji o NBC Mike yetere o mapiritiro o manu munyo korkiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorari endi marinyanda matukara nodo nongo moshitamba eisho chimbere shoko dhombade wina toko thunine o dho programa dha peke nduma detara mekuru hungi rekobbire o yero chimbere koma nodo ngechefa o dho nene nodo nditi o tuwe de proprietari wa chimbere o dho ngandado dho betting inpi o ruvedru wa okuranditira po o ngechefa yoye pomorari wanti yusu mbrangato nongo dhe kui handa mba hapo nino hamda tu o imwe onda tu onela ombari o dho hambu mbari o imwe o muvyu koruparo maranditira o NBC hakaena kuena upaka wari ponela hamda tu o dho imwe mbari o dho ine mbari o hamda tu o imwe o hambu mwe onela aruhe ondenga po dho ngwao o ishe bari pinyi jiheripo e kopi

Mutire mona Namibia e kobiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidite yodo mbude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manu munyo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorari ndi marinyanda matukara nodo nongo moshitamba eisho chimbere shokodo mbade wina tukutunine o dho programa dha peke nduma de tara mekuru hungi re kobiro yero chimbere koma nodo ngeshefa o dho nene nodo nditi o tuwede pupitari wa chimbere o dho nganda dho betting intwi o ruvedhuru wa okuranditira po o ngeshefa yoye pomorari wanji Mbrangato nongo de kuihanda mbahapo nino hamda tu oime onda tu onela ombari odo hambu mbari oime omuvyu korupara marandi tira uwe NBC hakaena kwa na upaka waripo nino hamda tu odo ime mbari odo ine mbari o hamda tu oime ombu mbari onela aruhe ondega podongwao oise bari pinyi jiheripo eko

Imbui umurali wanji vithiro mbaranga. Ondenga podongo, waisi wari pinji eripo. Aruhe mai hongo, mai sivitha, nui na mai yorokitha. Okudhamu hambo umu yungu kumnina, moro na mibia. Okudhamu mbari nganumu ndatu, onjoroka kongutanda. Okudhamu ndatu, nganumu ino mapeta, oru vithiro mitanda. Okaere onjoroka onguruva, okudhamu muhiyo onguruva, gandishima itino umuro na mbari. Mokaruvethe kitu, onguruva muna mibia. Okudhamu umuro na mbari wa utuku, tukutunina odhombo thiro dhombo oshako mihoro peke peke, kusha oheri kara. Akaenda kuna ete kumulari wetu wa Facebook, NPC Osiero Seves. Uriangera, ufuvera, nuunguritha. Potienda obuthupi kwa hambumwe, odhambali ndatu, kwa hambumwe. Aruhe, pratina kumulari wenji thiro mbaranga, ondenga po